Kayo na kagalas pa fans, alis tayo siya ng kama, imbita ya kuya sa kanya, no kapas, no kay kukpe, konstruy kancha, no rapi ka, apagulang katak, no kuna hinata, festa espiritual pa fans, so akitisyan niya, sa hinaka, no kapas, imbita ya kuya kits, liya pala ikista, hermana ikon, kay sirkap ka kuna, papas, muna gusto ako may karuman tapos chayan, tis may tapos riki. Kunan de carro pscan no kai kuma psaya mun kar traki kin kar trapatsa pe papa dio si pecha na kasha templo serche chile kasha man ni shu carucho nya opa kuna ka chakilla por cancer ki mai tap chakki bche kanse kunan kumana nya chaina nya chuka psha honyu kui bas ratulanya domingo ponjeile tan tu kura psha man chen nya bak kharik Tutta las 12 della noche con noi tu cupo sha sem da cha ki puri am shkai ku a kai tu quran san juan chonyo pam pa dei con amandaps con ai german an chen ne chka opcionik hermani con dei bali ki ki sla pale ki sta ina ya ta hermani con chei ya no kasha invitation ni Papans, catch a musical star, star on the moon. I'll take you up, Sahana.

pans mangga chong chay hina khuk alawang sa tawa. Diyos ang Diyos tawa kiching niya pong chay ko na chaya mo siya. Chay pong chay ping yar kay ta chaya chimong ka muchuy ta chaya chimong ka manami ko na manta chu. Diyos ng Diyos pasiming manta yar kay ta chaya chimong ka muchuy ta chaya chimong ka.

papa ichak manatak ni taytay isti silta kama hamong kuchu papa Dios ka Dios taytay nyakuy taytay ay kamakni ko mente manang nukay ko ay kuruay tati kuchu matapas taytay ampas manyakuy ko taytay ay Dios ni ngay peka kichi itay monas kay kiman hina taytay uray kikunata pares les ayta munayko taytay no kaygo on liuro na kurapas kampi inyik mi kananta saka Dios ni kang mi kukunatupay ko kang ki papa Dios santuy taytay tapunilyan kanchay ka pas may pas mangka chik tampo ni papa mangkailay ko yan po ni Diyos di itikakta liyang kang kita itay ay Diyos manas kay kimang kina sa inyo Diyos di gracias Diyos Todopoderoso.

Tuk isong ko imante, nyanya turei kuna. Gracias, Señor Dios, mancacho. Wahmanta kalpata kuyus papusa kamas tanchis manta. Chay hinaka kay sumaka na bangsa kunata. Takisa yupay chay kusong tukuy song kuwang, chuyasong kuwang hatun chay kusong. Hinalatak kasalantak kay